0: room, debi debi debi debi de. Because when you get in nuyaba, you get fruits. And I get habai, in nuyahini, in nuyambra, and flowers. And you get aye, jaga four betes. And so we, aye, in sabi aminia, and juanum. Eti enuya nom na ai so mo de o mo mpese obi be so wanom sa wanom sa no o sane jagafo because e yense bia onum a etwa blade ye number no ye 0243686861 0243686861 and a 0245749206 ka wo ba bia tu nsa bia sa ye oboro anase ba bia tu nsa wo ka wo bia no jagafo bites wo ho obi a on pensa bebre no ana on tan pensa no usapa ni jagafo o de oto a fa ko se fridge na chill wa de na nyumre wa twa kakra u be didi a wa twa bi wa ni ji a wa twa bi tembe u be compass wa twa bi na wo ankasa wo num nsa we ya u be hu se wa num nsa emu nsa meda mu ase
1: malaria fever
2: o recommend